0: maroka me different kidogo.
1: Niki.
0: Tonu nitakawa njira.
1: Ah.
0: Ah, marabita nirie na ngai. Na ngai ni arathiete mosie kwao. Ngai. Newe, ate susu maraborerete paunja.
1: Ii.
0: Mena nyina.
1: Ehe.
0: Nyina wa mboireu. Nyina wa mwiretu uria.
1: Ii.
0: Ati maregirwe ngari ya gamba pupupu.
1: Mhm.
0: Ii mara marabingura.
1: Mhm.
0: Marone no materima miona.
1: Ii.
0: Ii marona ngari ni prando.
1: Ehe.
0: Ah, kurauma kamse.
1: Ehe.
0: Kakuru.
1: Okay.
0: Kareto afilivu kamau amoni.
1: Ehe.
0: Kareta ambulukia.
1: Filivo kama uamoni.
0: Kareta ambulukia. Kauma
1: Nili
0: oka na mele idhirie. Karame roli yaka kureto kena mena nduguna mwile tuake. Na kala na ikara gure ila mwile tungari. Yatuma na gasi wapingi. So ni wala mbele yaka. Ya. Anganiwe ongai.
1: Todo ajira ukaga ni ngai.
0: Ngai. Ndio kunda kenatha.
1: Ehe.
0: Aramwira nari ni murakaru.
1: Niki.
0: Ni tondo. Wa njira.
1: Njira.
0: Dara bingia mathani mangai. Dara ne bingia ria thani ria mbere ria ngai.
1: Liriku.
0: Ndukanage na ngai ngitiganie. Wanjira na ngai unge muruya. Ngai yo te filibo e. Ni alenda zo kerio indosia ke si othe.
1: No tatol.
0: Yes. Tono ngai ne agete na ngai yo ngetiga we.
1: Yes.
0: Ai susuaro ya gathimu. Mira kanja die nake.
1: Yes.
0: Amu burira muira tiri. Lucia. Eta wa Lucia ninge. Lucia, salimika. Wewa ndere gago to gaithia. Ngai maundu rimo mataikarite wega ii. No ngai arogiteine. Saa. Ngai arugamite aha.
1: Ni okire.
0: Ngai aha.
1: Ehe.
0: Ne naoma. Ngai aha. Ne na irato si aspotina duti na tai. Ngai aha. Na ni arakaire. Ala moria te sudura ugatia. Ngai ni aragwetha.
1: Ehe.
0: Ngai arenda ngari yake.
1: Mhm.
0: Na murengeti ni twamune. Shopping ni twamwire terere riti.
1: Ehe.
0: E twenda endia iria. Amuria woti ndio mini. Ndakwira ngai e guku. Ikatiriri. Sokeria ngai indo ciake. Mwi indo iyo. Ea! Ndirakwira viri bwe guku na naoma. Wokire eto ina ngai ndu weka tiriri menyori ogucokeria ngai ndo ciake ngai timukenu aroneke na marakara ndu sawa kandige kimenye ni sawa sawa muri urore myagwe kumia no ro uranwa na ngai aya kangali
1: kwera deso Thank you so much and good morning to you. Na karibu sana. Lidikana tuakwira mudhenya mwumuthi uthi nabire na gutambura chairman waku mutongoria waku wa kanitha mundu ucio muratidie nake mutongoria wanyu wa kiama no wega muno. Na kwa kure rurenda-ini ndera ndakwira we muthikiriria ungikorwo uri fan witu thiini wa radio ukanjira Niko. Taru MC good luck ajira Niko mundu gwitwo Margaret Maina Neri wa mwathini ngatho nyingi muno makiria David Maina ona we ni ngatho cia mwanya mundu gwitwo no akiganda Santi Lecho Johnson ona wene gatho nyingi nyingi muno muno makiria no kaugati ithu nizo tumire ugatua itua ria gukorwo ugika media. Thank you Esther Wateria kauga high love you blessed us yesterday with your sermon at our church at Gathega. Asanti sana. Thank you so much Esther Watere. I wish urinisalimia mudugo to ravwaithira ni gatho katwira hi mudugo to aninya wiraroria Niko the early morning show teaching went where. Oh my goodness. nani nyawira ndugu ndugu to Jerry wanje ngani wokora gukundu ku nani to kuroro horocio ani nyawira no ginyo tigirire ni twakuhunia ndeto yo Lilian wa murera andu meire like si nyingi muno makeria Lilian nderiga gutuhe nguku love wa ndu monawe ni gatho pole ni mashari ya santi beti wambu ya santi mudugu to pita wairi muni gatho mudugu to Ibrahim Dongo asanti.

0: Calvin Samest na mũndũ ũgwĩtwo Waithaka wa Jeni rwĩmbo rwĩtagwo nĩ njũĩ nĩ ũĩ mbere ĩyo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Kamau ahana nĩ mũnene wakwa rabara wa Kristo wa Kristo mũtungatĩri ithe wa Sami mena mũndũ ũgwĩtwo Mr. Francis na mbere ĩyo mũkiuma na mũndũ ũgwĩtwo Jerry niĩ na nĩ ndagĩũka nkotash ndĩ ha nginya cihande wega thaa inyanya I'm telling you thank you so much nĩ tondũ wa gũcagũra mũtambo wa gũkena FM rwĩmbo to by the way let me tell you ti kaũndũ ga kawaida gũcagũra ceceni ĩno gatagatĩ ga ceceni ingĩ nyingĩ I thank you for that. Asante sana na Ngai akũrathime akwenda kũgitĩra kũhe thayũ na kũhingĩria meriria ma ngoro yaku. Gũtirĩ cuma na njie, gũtirĩ mboco nange ona gũtirĩ ngũrwengame. Niĩ ndĩ haha wega ta wega, tũtwarane nginya cikĩhande wega thaa inyanya. Ngũharĩirie maũndũ maingĩ mũno kuma ũteti-inĩ. Yes, ndĩona ngathĩti ciothe ciandĩkĩte igũrũ rĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Sifuna kũrĩa Jakaranda. Yeah, mũcemanio warĩ naguo kũu rĩ. Ai, no baba, no baba ũngĩhota. Yes, na of course, United Opposition nao marakĩna mĩcemanio kuma kũrĩa Nyĩrĩ. Nake ndagĩtarĩ William Ruto nĩ president wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Ararĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo mwena wa Nyanza. Na harĩ kaũndũ cibarati. Ugire maũndũ macio mothe nĩ ngũkwĩra wikendi yaku ĩratariĩ ta yakwa ĩrarĩ njega mũno no kũhurũka wikendi ĩyo yes na maũndũ magĩkorwo makĩrĩ sawasawa now it's a Monday of course tugane thaa inyanya ya wikendi na arĩ thaa inyanya ya wikendi ngwĩraga ũmũthĩ gũtikoragwo maũndũ maingĩ mũno no nĩ ngwenda ngũrĩhĩre bills ciaku ciothe ũmũthĩ arĩ tarĩki icio 14 and I'll tell you kaũndũ ga bata mũno mũno mũno mũthikĩrĩria ndagĩtarĩ atanakinya haha rĩ Let me tell you, niye ne gugu thodeka, niye na ni kuhega vitamin M, vitamin money, money, money, vitamin M, ni besa, besa, mikali, yes, gweje, siyeto leo odio kweda, onahale dumazia, ni mina taka do, ya, yeah, na besa isio, sila umakule kwa dumagwe to, loto, bora, aduma gana matada tu abere, ni odea da kwa kunegeli ya besa wali wali, na direda kukwe dagi kaikumi haha, nya bene ane besa kule aduma gana matada tu, na agune ana mamido ni mabesa kule makilima adu, nogo bakunegela adu, giri magana matada tu, I mean, kwa bakunegela aduma gana matada tu, besa wali wali, mudhikiri yao Ken FM, umodhe ne mandi, no ukoro ni ueda school fees, no ukoro ni ueda rent, no ukoro ni ueda kuleha nyoba, no ukoro ni ueda kuleha bills, no ukoro ni ueda kuthondeka gabiacara gaku no ũkorwo nĩ ũrenda kũgũra kamũgũnda no ũkorwo nĩ ũrenda gũtungatĩra arĩa wendete no ũkorwo nĩ aciari no ũkorwo nĩ your siblings no ũkorwo nĩ baby yaku na niĩ ngwenda gũkwĩra kaũndũ kamwe ga bata mũno ũkona kamweke ukona nafasi you have your nafasi ya gũkũnengereria mbeca varivari in fact ndĩrerwo andũ a mbere 200 kũingĩra kũrĩa kwa andũ magwĩtwo loto bora andũ a mbere 200 ũmũthĩ maraheo o mũndũ ngiri andũ a mbere 200 maraheo o mũndũ ngiri ũcoke ũcagũre box yaku wahota gũkũra na mbeca varivari gĩkĩ kĩndũ gĩa bata mũno and I'm telling you pesa ni muhimu ũrugarĩ wa ngoro ũrugarĩ wa mũtũrĩre nĩ mbeca ũrugarĩ wa mwĩrĩ nĩ karwĩmbo takawaiguaga kuma uko wa Ken FM rwĩmbo top kogwo mũthikĩrĩria wa Ken FM niĩ ndĩrenda wĩgũrĩre tigiti ũmwe peke yake ũinũke na mbeca baribari ndagũthaitha ndĩrenda wĩgũrĩre tigiti na nĩ ngwenda ũnyite haha ngwenda mũndũ o wothe mũndũ wanaingĩra gũkũ mũndũ ũtarĩ waingĩra gũkũ mũndũ watũigua rĩa mbere ũmũthĩ wĩ mũgĩkũyũ wĩ mũkĩrĩnyaga wĩ mũwembu wĩ mũikamba wĩ mũkarĩnjini as long as nĩ ũiguaga rũthiomi rũrũ rwa gũkena rwa gĩkũyũ gũkũ gwa gũkena FM hatuna ũbaguzi jameni tondũ gũthikĩria mũtambo wa gũkena no ũkorwo wĩkĩrĩte mũtambo wa gũkena hau wee but jirani zako wanasikiza wanasema ina huyu anapenda gũkena anapenda hiyo show anapenda huyo gĩtahi wa nguyo bas reke tũmateithio the ongerera ka volume hau nĩgetha rĩrĩ wee wĩ ngari-inĩ hau rĩ wathiĩ thabarĩ ũrona mbeca ciaku ta igũthirĩra barabara ndũngĩgũra nginya mbembe harĩa kĩmende ĩ nĩ kĩmende kana nĩ wĩtagwo atĩa ndũngĩgũra nginya mwaigua harĩa Naikuru ndũngĩgũra nginya kĩndũ gĩa kũrĩa I'm telling you na soti hiyo mambo yako yote no ũkorwo wĩ nyũmba wĩhingĩire tondũ ndũrĩhĩte rent let me tell you ũi ngai wakwa rĩ ngai waku rĩ nĩ akũhe kamweke ga kũingĩra kũrĩa kwa andũ magwĩtwo loto bora jameni nĩ thaa inya ndagĩka 38 kego higo lege kafu o box enado iganaremwe adu magana matada tunio dira tunegre besa idhari ritana dira da kwira adu abere magana meri omudu giri kana wana igira goku kaduru wa igira waya thimu yako chukua simu yako waya thimu yako ure hihinya star 447 hash. Woya thimu yaku, ogo kanya kanya star 447 hash. Kanya kanya star 447 hash. Kanya kanya star 447 hash. Wona wa hinya star 447 hash. Wona wa dial star 447 hash. Okwiro, chagua box moja upate ushindi pap. Chagura idha adokure mwe hau. Wekire box yere ure sijaneo ina mwenye kawaku from box number 1 to box number 6. Usioke wekira ure gosirigi mirogwena na keda, mirogwena na inyanya. Wekire pini yaku, wetere SMS ya kukwira congratulations. Todi kukwira ups. Jameni jameni, mudhi kiriria. Kuri ya bere tiko koro kasi ya kuri waso mwogo reiti ya mwogo rietro. Kaguru karime katihana kemohu. Yes, yes, kuri ya bere tiko koro ka mwabiri liyo moruno wa itimo. Kama siyo sasa, ni sasa heavy. Kama siyo sasa, ni sasa heavy. Ni madi, na madi ino negwe da gudho dekele niege tahiwaguyo. Nada koi gule kafogeke alithainya na dake kamerogwe. Na nejuwewe kefaruwa, ogeza besa. Nejuwe ni uleza bia, na todo besa isi odina siyo hahari. Kenyo na kenyo siwa nagirada. Na itiura nagia tiriri. Umile kwa roto bora. Umile kwa ukena. Itiura nagia. Umile masani ine. Umile gari ine. Umile hadiwe ine. Umile duka ine. Oya adhimu ya kumudhikiria. Dhikure wa star 447 hash. Togane star 447 hash. Wana wa inya star 447 hash. Gwedawese agulidega thaduko kamwe hau. Na nina dakura adhimila mudhe nyoyo. Madeno ya taliki kumi na inya. Na dakura adhimila toduleri. Besa isi nye digineo. Dwalile mutumia. Dwalile siana. Dwalile maitukanawa. Kana negrera atakuwa tadira guamiri. Na ikuwa abo sinari ya giyode. Besa isi hiri nesiaku. Besa isi nesiaku. Na nekio goina gira hata karuwe bo. Tariwe bo lugeni. Na nye dikwela kwa anta da huli da buli gita. Asa todo besa isi nye nedirasyo na haha. Na ne negre diyo. It by the way ginegro besa ta isi yona no doke wa ukena. Na mwene na wako wada kajigwe. Negro wama milio ni mea maa besa haa. Maya guhera. Nye digiro kagoko. Ulesi yeti doka. Ok. Nige de tila jika gawa. Yes. Onegi akuli wano doke. No tu aliyo horo wa maari. Igeneo besa isi hiri. Hey. We. Nyo na kule ya Facebook mo tige kanyo na. Tama isa toko toge agero hidiyo. Ah, ige hida ka no. You know, oge jada ka okaja ka. Nwene ki, tone besa njige mono. Na besa isi hiri, wenewe onetuo, negeza oteideke. Besa isi wenewe onetuo, negeza oteideke. Jameni, jameni. Take this advantage. Oya kamweke kaka. Nye dideda adwa bere othe, magana meri, mabe maguzuwa modo giri giri. Adwa bere othe magana meri, mabe maguzuo omodo giri giri. Adwa bere othe magana meri, mabe maguzuo omodo giri giri giri. Oya thimu yaku, hinya star 447 hash. Oya thimu yaku, hinya star 447 hash. Kedro di nawe na anine kukali yale mwethone heto maitamatato haa. Togane star 447 hash. Ona wa hinya star 447 hash. Ulero wachagua box moja upate ushindi pa box ya kwa nena bainya. Yes, complete the transaction. Na nideko guo deru wa tiriri. Yes, ureda kwa ikira shiriki 49. Ya hii, ikira pini yaku. Ikira pini yaku. Nideko ikira pini yaku hau. Na nye jetrele nyone ulea gugu ikara. Jetrele nyone ulea gugu ikatea. Ulea gugu ikara. Kogu mudhikiriria wago kena. Haria hawadhe uri. Nejo ni urajigwa. Kulia bere tiko kuruka. Nihide mudu wa keria thaka. Nihide mudu wa keria thaka. Direda adwa a bere magana meri. O mudu nyabede mune gire giri. No kwa giri ni mosala waku wa omudhenya. By the way, na tia doi gimari hawa giri omudhenya. Kwa uguri. Chukua simu yako. Chukua simu yako. Chukua simu yako. Na adhimu yaku woya. Odhye kore wa star 447 hash. Odhye kore wa star 447 hash. Wana wa hinya star 447 hash. O select box yeo. O select box yeo. Box yaku ya mwenyaka niriko. Nyeduwe niriko. None juwe naka box ya ugi waka niko wako waka mwenyaka. Na dikwe dogole tikiti giri. Asa. Beado wabe egole ya tikiti umwe please. Please. Egole ya tikiti umwe peke yake. Omudu odhe okwe egole ya tikiti umwe. Ona waka kido haa. Niko kilole ogweka. None juwe do ukwaga. Nejuwe do ukwaga. Dogiaga. Dogiaga. Oyadi mohinya star 447 hash. Wona wahinya star 447 hash. Gweda uselect na ihenya box area uresiria niyo yaku ya munyaka. Wekire pini yaku. Tokiari ya ugo mudo wito Joan Mwangi. Joan Mwangi no aheo giri 129. Joan Mwangi giri 129. No kwa Joan dole wenye tirabese taisi kumawasi ya liru. Niye dikiowe no kolo kirege toga. No kuna yo giri gana ya 29 yoguo oguo. I'm telling you. Nehinya muno. Ona diwezi ya hediru oge dhode kwa uguo. Ono yirile miri unie mwenega dha wane faida. Na dakika isi wadha kanasio. Kwa uguo mwadhi kiriria hare hao ori. Nye nedakura adhimila mwadhe nyoyo. Na dago dha idha. Todo idha are nere ya bere na tuena dakika ikomi peke yake. Nye abewego leo tigitiu. Manone gweda mudu wadhe otarwa igira goku kwaja. Giri eno eha ane aku. We na we utayerega kuigira goku. Nehili tuwa kuigule ya kafo geke. Nye gweraga odo na ihidale ya guwa. Iguwa nye bodha kathaka. Na nye reu na ihidale ya ku. Leago utaidhia. Na ihidale ya kwa. Leago kwa mula hale okwa mete. Negeza utaidheke. No utaidhekete. Ona ni nedeidhekete. Todulu wanageke noke gata motivator. One temodo wa kwa muka hadu. Nenyo naka SMS nyingi munu hadu makejira. Aniko ne utaidhiria. Tini yegutaidhiria. Nega yegutaidhiria. Ye aniko mauduma kwa ni megaleu. Gai ya kula adhimia kwa. Nani gawa. Nani kwa nani ya hilo besa isio. Oi muadhani. Ona nila gaida kiedirikane. Gaida kiedirikane. Mudhikiria duwe thivu. Waya thivu yaku. Hinya star 447 hash. Dia atura ne haa. Nito duwa mudu raigira haa mutabo indi daisi. Yonare mwede. Aniko nede ide kina nagiriko mi. Gawuga na hede odena sirigi nyanya muhuko. Nade na furiza. Gawuga na hali korone nye. Na hali korone nye negre inisio. Yee, nari kone nina greidi iliku. Yee, ma, tiwe ilu nore uga kiuri ya trede. Ona niwela kono wesini ya na haa. Nada gedhuwa moko haa nani. Nagadhimu haa kwa dilo naka kigira kedo. Ateno, you have received one something key kumakulia wazanate limited. Jameni, jameni. Dukiru wakami ya maudomo ove, dagi keno, oi. Odhie kore wa star 447 hash. Wakami ya maudomo ove, odhie kore wa star 447 hash star 447 hash deda tuliki na bii sida vitali ya tanoka nikio deda koba ku insist wewe iguli ya tikitu waku nikule wa star 447 hash wana wahi inya star 447 hash gweda wesa aguli ya box ya mwehau wekile pini yaku na ihenya na toga wabe ugule tikiti umo. Dikwela wabe ugule tikiti igiri. Ona wero oops. Doka wabe kukula tikiti wakere. Toni wote BS yaku. Na toto inadaki kumi please. Peke yake. 10 minutes only. Wefage. Halika uduweda wekayas. Na tuwagi horoama. No kuonu weda kuiga tukoko. No kuonu weda kule idhia. No kuonu weda kuiga kafia sara. No kuonu weda kwa dadura bia sara yaku. No duli na hadu gilu tabesa. Dugodhi wasa iloko. Dogodhi fegi, tonona fegi yaku, you are not credit worth, dole credit worth moro agai, na wena sirigisio forte. Sirigisio forte, wena siyo hau. Dole dumone na igigote hithi ya tigo gole yeto bados, wegire kore internet ine madame ere matato, odhie kore ya wego lirea gumu idato, gumu siyuma habia sigana. Noni gweda agwiri atriri, besa isio no igote hithi ya hado. Besa isio no igote hithi ya ha? Besa isio no igote hithi ya hado. Eke igote hithi ya Eke igote hithie. Eke igusiki atia. Igote hithie. Weona igira haa mutabo ini ndage keno. Okwe adhimu yaku. Ohinye star 447 hash. Inye star 447 hash. Na wona wahi inye star 447 hash. Uselect box here ya ukweda. Wewe mutumia watiku wa umusie. Kana we mutumia ni okeiru wakanya mwone muzai. Niyo na dikwe doho dhile besa anyigi. Deda wabe uhodhile sirigi mirogwena peke yake. Wabe uhodhile sirigi mirogwena peke yake. Sirigi siyo mirogwena ukuhodhile hauli. Nigo kwe kanyamu. Sirigi siyo mirogwena nigo kwe kanyamu. Na ilako weke. Ginyagia sirigi giri magana matatu. Ginyagia sirigi giri magana matatu. Ndiyame ya neke kilavi nabele haa. None gweda kukwela mwodo wetuo Joy wa ilimu. Joy wa ilimu. ni aheo siringi ngiri 85 ni kugura boxi namba 4. Nekwenda kukwira mundu ugwitwo Peter Karanja ni aheo ngiri 74 ni kugura boxi namba 3. Nekukwira mundu ugwitwo John Mwaniki ni aheo ngiri 38 ni kugura boxi namba 5. We wiku ukwenda kugura boxi namba sigana. Athimu na ihenya kama ndio naingia hapa cashback ni nyinge uguthie kure wa star 447 hash ukanyakanya star 447 hash ne star 447 hash na wana wakanyakanya star 447 hash wisagulire box ile ukwenda wekire pin yako. Nidreda mudu wawothe abe agure tigiti umwe peke yake nikio itarakura abe agure tigiti igiri. Omudu wawothe agure tigiti umwe peke yake. Omudu wawothe agure tigiti umwe peke yake. Omudu wawothe agure tigiti umwe peke yake. Lirikana togane korea kwa star 447 hash. Togane korea kwa star 447 hash. Omudu wawothe agure tigiti umwe peke yake. Star 447 hash. Mudu wetuo Edwin Mwagi. Edwin Mwagi ni waheo siringi ngiri 189 ngiri 189 nisio waheo. Ikai gai waku ni mwega hai ngiri 189 nisio waheo. Oi mwadhani ngiri 89 nosio gwedaga onani. Ne madi isio nosio gwedaga isio nosio gweka gatia. Ngiri 189 oi gai waku ti mwega. Bas gukwenda ka 10 haha muthikiriria waigurire tigiti ucio umwe maundu maku magiuke mzuri. Togane kore wa star 447 hash. Besa isi nisi yaku star 447 hash. Kukunegara wiboru wega na besa ajega na adeto ajega star 447 hash. Star 447 hash. Wisa kudide box yo imwe na ihenya kwa dogra star 447 hash. Na weru wagura tikiti umwe dago dha idha dago tadukira aikolo wero oops dunona kidu gula tikiti wakeri. Tikiti wakeri ona wagura wage kidu ni ukuheo kidu gwitwo siringi ngiri 5 ni bonus iraheo andu 300. Koguo uria ukugura tikiti wakeri na ihenya ona waga kidu ni ukuheo bonus ya siringi ngiri 5. Ngiri 5 ti besa nini. Ugegura tikiti waga 3 tikiti waga 3 ri njari etandu akure gwitwo nyiri tikiti waga 3 ri tikiti waga 3 ni ugukunengera siringi ngiri 101 siringi ngiri 101. No ngigura tigiti nyingi ukira ithatu inya ithano ithathatu ri wahota kuinukana siringi ngiri 101 nginya siringi milioni 1 twina millionaire uko nayo besa. Jameni jameni idhari ndukareke rithire utagurite tigiti ire ithatu uinuke na ngiri 100 nginya gya siringi milioni 1 uinuke na ngiri 100 nginya gya siringi milioni 1 ndukareke idhari rithire utagurite tigiti wa keri ona wa gatatu ona wa kana ona wagatano wagatandatu uria uragura tigiti nyingi uria uragura tigiti nyingi uria uragura tigiti nyingi nogu urongerera mieke ya kuinuka na besa bari bari siringi ngiri 100 nginya milioni 1 ukeneo milioni 1 ngiwate nikuulize tu swali ukeneo siringi milioni 1 ri ngiwate uru watu ka millionaire murata wakwa daika ni nyanya sia tigara thikure wa star 447 hash. Dikule wa star 447 hash. Dago dhe dago tadu kila dago ira. Box ili ogo sagura. Nuagura tikiti umwe. Ogerela tikiti wage. Taudi onado igi magulita tikiti umwe umwe. Adua tatu magulita tikiti igiri igiri. Kogu onatogetua kuhea na bonus. Nuadue atatu mageheo. Giriga nari mwego tiri mudo geheo. Torogo tiri mudo gulita tikiti idha tugo dhina iguru. Kumari ya daigira haa. Nogeura tikiti idha tuenye idhano idhala tu. Giri iga nari mwe uinasio. Wega tawega. Wetera ile ki. Dikorea kwa star 447 hash. Diku kwa star 447 hash. O dage kaku mali udage keno. Ogeura tikiti njigine mwogu waja. Uinu kena sirigi giriga nari mwe. Genya sirigi milio niye mwe. Good morning.
1: Yeboy komi yeye ilana maka. Ukena top 10 at 10.